Clemeni. Kami. Genangui resham romo tai dengini khorang bai. Kami machangui tongmani. Afru tabukti shachlangi horo. Kami nog thugui hor bai machangui. Eng eng chokhani khorang bai. Kami khilijagui tongmani. Nuklia ang. Nini o shachlang. Ani mokol bai thang bai. Wanchugui shimi man horkha. Murei murei khe kishisha. Nini koklop bai. Tini dengino shilayui. Rishamro mono batayui. Kolni. Mai shuk nai phaika. Bong nishai tei bodobui. Tini chokhano shilayui. Kolni khul lup nai phaika. Thantino batayui. Ritak nai phaika. Bong nishai tei bodobui. Tini afro ni shachlang. Tini bishi rashani ulo. Busuk felai thanka. Shaimanya. Tini ni shachlang. Tai bishi rashani ulo. Busuk bo. Felai pino. Belai khanathotok. Ang to khanathok jakha. Piaba. Ang kok dukti norok bai kerengi man khankai. Shaiman khamung norok. Ani o kok lop. Khuk tangmani bahai ing jakha hane. Eba oruni kok thai rok. Orun je sana nai mani kok rok obono rok bahai ang jakha ang semia tam ni baki kok duk tei ke bukurung hor mayang i tongkha ang tabuk bo obo romi mayang i tongkha

0: Asuk jara recap mong khana reja kha. Pap ki dunia o toke ni recap mong bandhan toote na. Recap nai Lata Mangeshkar te Sabir Kumar. Tabuk te wish angkok duk yacha gi nagra na. Hello.
1: Hello.
0: Hey.
1: Ang tubasti ko jok awan pagi sa hitong.
0: Hmm. Do bo.
1: Hindi to kini kaya sana hindi.
0: Hmm. Bo bo sadi.
1: Di ba na movie ni bo. Eri isi adati sana malita.
0: At oh do akon.
1: Eri isi adati sana.
0: Ah ah.
1: Joto FM kaya sana joto FM.
0: Ah. Hambay. Okay, abo kanariwan abo ni sikang te khorksa koi hormani abo hunkai tumse milkar na jane kyu aur rachap mungna ab khanabadi abo kavita krishnamurti ni khorang pyar chukta nahi. Talking.